0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubwibyo, ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahumetswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Iki kiganiro ukaba wagiteguriwe na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'Insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya keza uduhaye ko kumva ijambo ryahumetswe nawe. Turasabye ngo mwe muyere abane natwe, kandi yongere abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo. Tubisabye mu izina ryera kandi rikiza rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo ibiri, ibyagezwe cumi. Imana ivuga aya majambo yose iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Ntukagire izindi mana umbangikanya. Ntukibazire igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzubyikubite imbere, ntuzubisabe, kuko

0: jyewe Uhoraho Imana yawe, ndi Imana ifuha. Mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganywe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera ibyagezwe byanjye, nkageza ku runganywe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ntugafe kuvuga izina ryanjye jyewe Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa jyewe Uhoraho ntubura kubimuhora. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi itandatu uzukore, abe ariyo ukoramo ibikorwa byawe byose. Ariko umunsi ugirindwe niwo sabato yanjye jyewe Uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umugurano kazi wawe cyangwa inka yawe cyangwa uwinyambukira aba iwawe. Ku iminsi itandatu ariyo jyewe Uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugirindwi. Nicyo cyatumye jyewe Uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Wubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu jyewe Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Ntukifuze inzu ya mugenzawe, ntukifuze umugore wa mugenzawe cyangwa umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi wiwe cyangwa inka yiwe cyangwa indogoba yiwe cyangwa ikintu na kimwe cya mugenzawe. Abantu bose bumvise ya mituragaro, babonye ya mirabyo, bumvise n'ijwi rya ya nzamba, babonye na wa musozi upfunduka umwotsi, bategwa n'ubwoba, bahinda gashitsi, barasuha, bahagarara kure. Babwira Mose bati, ba ari wewe utubarira, niho twovyumva. Ariko Imana yoye kuba ariyo itwibaririra, ntiduhave dupfa. Mose yishura abantu ati, nimuhumure, kuko Imana ije kubagerageza kugira ngo igitinyiro cyayo cyame imbere yanyu mwoye gukora icyaha. Nuko abantu baguma ngaho aho bahagaze kure, ariko Mose yegera wa mwiza w'umuzitanya aho Imana iri. Iby'igicaniro cy'ibimazi. Uhoraho abarira Mose ati, uku abe ari kubarira Abisirayeli, utu bwanyu muriboneye kwavuganye namwe ari mu ijuru uti, nimukarondere izindi mana ngo muzibangikanye nawe, nihakagire ibyitwa imana mucura ari mu ifeza cyanke mu izahabu. Igicaniro muzongirira muze mukirundarunde mu ivu abe ariho mutangira ibimazi byanyu byo koswa n'iby'ishimwe, ari ibyo mu ntama zanyu cyanke mu nka, ahantu hose izina ryanjye rizokwibukirwa nzohabasanga mbaho mugisha. Kandi nimwangirira igicaniro cy'amabuye, nimuze mucyubakishe amabuye abajwe kukwibuye muri kojeje ku icyuma cyanyu mwoba muri humanije, kandi nimuze mugire icyo kuririra ko ngo muje ku gicaniro cyanjye, kugira ngo ubwambure bwanyu bwoye kukiboneka ko kuvayo ikigabane cya 21. Ibyagezwe byo kubagurano na bashebuja. Ibi ni byo byagezwe uzobashikiriza. Nihagira ugura umugurano w'umuheburayo nkawe, aza mujakarire imyaka 6. Mu mwaka ugirindwe azarekugwe, yibere mu mwidegembyo atacyo yicunguje. Namba zoba yaraje wenyene agende wenyene, namba zoba yazananye n'umugore ajane nawe, kandi shebuja namba yaramuhaye umugore bakavyara n'abahungu cyangwa abakobwa, nyamugore n'abana biwe bazosigara arabashebuja, nawe agende wenyene. Ariko uwo mugurano niyavuga amaramaje ati, nkunda databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, singomba kurekugwa ngo nje mu mwidegembyo, shebuja amuzane aho ndi jewe Imana, aheze amuhagarike ku rugi cyanke ku gishimajyango, amutoboze ugutwi umugera, uwo azorinde apfa akimujakariye. Umuntu niyashora umwana wiwe w'umukobwa akajya kuba umugurano, igihe kigeze ntazarekugwe nk'uko barekura abagurano b'abagabo. Ariko natatunganira shebuja yari yaramurongoye, shebuja aze yemere acungugwe, ariko kumugura n'abanyamahanga ntivyemegwa kuko azoba yaramwononye. Canke niyamuha umuhungu wiwe amutera iteka nk'uko yogiriye umukobwa wiwe, naho niyamuharika uwundi ntaze ahaze umuteko wiwe w'inyama yamugereye canke imyambaro yiwe canke imbuzi yiwe, niyaramuka atiriganye muri ibyo uko ari bitatu, uwo mugore azarekugwe gusa atamahera atanzwe. Ibyagezwe by'uwishe umuntu ukubise uwundi agafa ntazabure kwicwa, ariko uwo bigira atavyitumye ari jewe Imana ntumye amugwa mu maboko, nzokurangira ahazohungira. Ariko umuntu niyatera mugenzi we ibigira nkana ngo amwice mu bugungi, muze mumukure ku gicaniro cyanje kugira ngo yicwe, ukubise se canke nyina ntazabure kwicwa. Uwivye umuntu ngo amushore ari umaze kumugura cyanke ari umufatanywe ntazabure kwicwa, uvumye se cyanke nyina ntazabure kwicwa. Abantu nibagwana umwe agatera uwundi ibuye cyanke akamusekura igifunsi akamara iminsi agwaye ariko ntapfe, amaze gusubira kuvyuka akandarira ku kibando, uwamukubise ntaze yicwe ariko azamurihe iminsi amaze agwaye ate kwa muvuze kugeza akize neza. Umuntu niyakubita inkoni umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamugwa mu maboko ntazabure guhanwa. Ariko niyasiba rimwe cyanke kabiri atarahwera ntazabihanigwe kuko byari ibintu byiwe. Abantu nibagwana bagacha kumugore akuriwe bigatuma inda yiwe ikoroka ariko ntagire ikindi aba umuciye ko ntazabure kuriha icyo umugabo w'uno mugore azomucira cyose azarihe nk'uko abacyamanza bazoshinga. Ariko niyagira ikindi aba uzugere kubugingo buhogwa ubundi ijisho rihogwe irindi iginyo rihogwe irindi igikonjo gihogwe ikindi ikirenge gihogwe ikindi ubushe buhogwe ubundi uruguma ruhogwe urundi umushishu w'inkoni uhogwe uwundi. Umuntu niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamumena ijisho amurekure yidegembye kuko amumenye ijisho. Kandi niyakubita umugurano wiwe cyangwa umugurano kazi akamuhongora iryinyo amurekure yidegembye kuko amuhongoye iryinyo. Ibyagezwe byo ku nka zica. Nihagira inka yica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ntizibure kwicishwa amabuye kandi ntiziribwe ariko nyeneyo ntazashigwe mu rukinja. Ariko iyo nka niyaba yari isanzwe yica nyeneyo bakaba baramwihanije ntayizigame ikica umugabo cyangwa umugore agashika iyo nka ize yicishwa amabuye na nyeneyo nawe bamwice. Naho nibamwaka indihano atange icyo bazomukira cyose kugira ngo acungure ubugingo bwiwe. Naho yokwica umwana w'umuntu ari umuhungu cyangwa umukobwa nyeneyo agigwe nk'uko icyo cyagezwe kivuga. Ariko inka niyica umugurano cyangwa umugurano kazi nyeneyo azarihe shebuja wuno shekeli z'ifeza 30 iyo nka nayo ize yicishwe amabuye. Umuntu niyarumura ugobo rwo kubika amazi cyanke niyagwimba ntarurumye inka ikarukorokeramwo cyanke indogoba nyenego azarihe icyo yarimaze aheze ahe nyeneyo amahera umubyimba ube uwanyene ugobo. Inka y'umuntu niyica iy'uwundi igahwera iyishe iy'uwundi iyishe iyindi bayigure bagabure ivyo iguzwe n'umubyimba nawo nyene bawugabure. Naho nivyababizwe kwiyo nka yari isanzwe yica nyeneyo ntayizigame ntazabure kuyiriha iyindi umubyimba ukaba uyiwe. Kuvayo ikigabane cya 22 ibyagezwe byo kubisuma n'ibindi bindi. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayishora inka azayirihe zitanu intama ayirihe zine intama ayirihe zine umusuma nibasanga amena bakamutsindaho uwamwishe amaraso yiwe ntaza mukore ariko uzomwica izuba rirashe amaraso yiwe azomukora umusuma akwiye kuriha naho niyaba adafise icyo ariha agugwe ahogwa ubusuma bwiwe niyaramuka afatanywe inyibano ikibona ari inka cyangwa indogoba cyangwa intama azayitangane n'iyindi y'imperekeza umuntu niyonesha umurima cyangwa imizabibu akareka icyo atunze kikona umurima w'uwundi aza murihe ku murima wiwe ibirusha ibindi kuba byiza cyangwa ku mizabibu yiwe irushe iyindi kuba myiza umuriro niwacoroka ugafata uruzitiro rw'amahwa ukarandagata hagasha imikama y'ingano cyangwa izi gihagaze cyangwa umurima wose wacanye uwo muriro ntazabure kubiriha umuntu niyabitsa mugenzi we amahera cyangwa ibindi bintu bikibigwa iwe uwavyivye niyaboneka azarihe ibingana nabyo kabiri uwavyivye nataboneka nyenugo rugo aze imbere y'Imana kugira ngo bamurahize kwatakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we mu byo kugungana byose naho yoba inka cyangwa indogoba cyangwa intama cyangwa impuzu cyangwa ibindi cyangwa ikindi kintu cyose cyazimiye umuntu akagifata akavuga ati ngiki urubanza rwabo bompi rujanwe ku Mana uwo Imana izokira urubanza kwatsinzwe azarihe uwo wundi ikingana nacyo kabiri umuntu niyabitsa mugenzi we indogoba cyangwa inka cyangwa intama cyangwa ikindi gitungwa cyose kigafa cyangwa kikavunika cyangwa kikanyagwa ata muntu abibona indahiro ajya kurahira izina ry'Uhoraho izabe ariyo ibarangiriza yuko atakojeje ukuboko ku bintu bya mugenzi we nyene byo ayemere uwo ntarinde kumuriha ariko nihagira ikibigwa iwe aza kirihe nyenecho naho nicyatabagugwa n'igikoko azane ikirangara kibishingira intahe ntarinde kuriha yatabaguwe cyanke nihagira igitungano umuntu atira mugenzi we kikavunika cyanke kigafa nyenecho atari hari uwo ntazabure kukiriha ariko nyenecho niyahaba ntazakirihe niyaba yagitanze ku mpera iyo mpera nyene izoba ibaye indahiro umuntu niyahendagiza umwigeme atari bwasabwe akajyamana nawe ntazabure kumukwa ngo abe umugore wiwe ariko se niyanka kumumushingira naho nyene atanga inkwano nkuko bahora bakwa abandi bigeme umurozi kazi ntimuze mumureke ngo abeho uzoryamana n'igitungano ntazabure kwicwa. Uzotanga ikimazi akagiha iyindi mana atari je uhoraho jenyene azarandugwe gose. Munyamahanga ntimuze mumugirire nabi canke ngo mumuhahaze, kuko namwe mwari abanyamahanga mu gihugu cya Egiputa. Nihaze hagire umupfakazi canke impfubyi mucuranguza, nimwagira icyo mubacuranguzako na gitoya bakantakambira, sinzobura kumviriza ugutakamba kwabo. Maze uburake bwanje bukaziriringa nk'abicisha inkota, abagore banyu bagasigara ari abapfakazi n'abana banyu bakaba impfubyi. Nihagira ugurana amahera umuntu uwo ari we wese wo mu bantu banje, umubanyi wiwe w'umworo ntaza mwugarize mu kumwishyuza, kandi ntaza mucire ay'inyungu. Nihagira ukizura impunzu ya mugenzi we kuko amuheraniye, izuba ntirirenge atayimusubije kuko ariyo yipfuka yonyene, ari wo mwambaro wo ku mubiri wiwe. None yo kwiyorosa iki? Niyantakambira nzomwumviriza kuko ndumunyembabazi. Nihaze hagire urogota kuri jewe Imana canke ngo avume umukuru wo mu bwoko bwanyu. Nimuze mutebagane kunshikanira ku byo mwakikinyuye, ari ku byo mwejeje, ari ku binyobwa byanyu, imfura zanyu z'abahungu muze muzimpe, abe ariko muzokora no ku nka zanyu no ku ntama zanyu. Iyo buriza izimarane na nyina iminsi indwi, ku munsi ugira umunani muze muyimpe. Muzoba abantu b'abagabo nirobanuriye, kandi ntimuze murye ku nyama z'ikirangara kiri mu gahinga izo arizo zose, ariko muze muziterere imbwa. Mugenzi nkunda, ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo kigarukiye hano. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana igufitiye. Mwemo yera akurongore agushitse kukuri kose. Dusenge Imana. Uhoraho gitandara cy'agakiza kacu, turagushimiye ko uri Imana watanze byose kandi ukabiduha kugira ngo tubyige natwe tubigendere. None rero warakoze ko waduhaye ibyanditswe byera, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo impemo yacu n'ubugingo hamwe n'umubiri bize bisangwe bitagira agasembwa. Nibyo dusenze mu izina rya Yesu Kristo.
1: Muhejeje kumviriza ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: murakoze imana ibahezagire
1: haleluya haleluya imana yachimbazwe reka mukwifatanya n'umwene data mugushima dusaba ishengero ryose muhagaze dufate ibi bibiliya zacu mu gitabo cha zaburi muhagaze dusome zaburi igice cha 32 turasoma ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga hati hahigwa uwahariwe ugucumura kwiwe icaha ciwe kigatwikigwa hahigwa umuntu uhoraho adaharura ko kugabitanya umutima wiwe ntube mu bugunge imana yacihimbazo dusenga imana Uwiteka mani shobora vyose nye nubasha bwose mu ijuru no mwisi izina rya ni gyubahwe turagushimiye gadata kwa dukoranije twese kuri musozi wa Jabe aho witirigwa izina rya ni hagucubahiro turaguhaya amashimwe yacu kandi tukwerekana uyu mwene data uramuzi kandi ni wamuremye data ni wowe uzi iminsi azobahanga ku isi nico gituma tumushize mu biganza byawe aho we wabona ko ingwara bamutoye idashobora gukira ariko data kuwizeye byose birashoboka turagusaba tukwinginga ngo mubibe hafi umuremeshe kandi ga data kumpera y'ibihe azoshimiza izina ryawe turagusabye rero ubane natwe kuri umunsi wose twirirwane nawe icubahiro kibicawe uyu munsi n'imisi yose mu izina rya Yesu tubisabye amen
2: Sabato nziza umunsi munezero kadushimire umurongozi w'ishuri ry'isabato ariko kandi atwihanganira kanya gatonya mu itangazo rimwe musaje umuvukanyi wacu abucagira mariage kwigenekereza rya 23 z'ukwezi k'umunani bibangombwa ko tumwerekana ano masaha bivanye n'uko agomba ashayerekeza mu kindi kibanza baza kumwerekana kubona wo ni Simon Steve hamwe na Irishura Diana Simon Steve ni umwizera wo ngaha ku Ijabe ndabasabeho bari bahaguruke bashike ngaho imbere ishengero ribabone Irishura Diana nawe ni umwizera w'ishengero rya Sahara hariya mu Cibitoke

byo by'ibishobisho mugabe iyo mwemu yera yinjiyemo nawe bica bigira iki inguvu kandi bikadutegura kuja hehe mu ijuru Imana tugirire neza mu izina rya Yesu muhagaze abaririmbyi hano indirimbo ni ya 91 nturambigwe muri kino gihe abaririmbyi hano mama Frere ngwino hano muri ngaha indirimbo ya 91 nturambigwe muri kigihe nturambigwe ndicyabura base ngwino hano

Nturambirwe muri kino gihe indirimbo ya 91 mwese muhagaze. Nturambirwe muri kigihe gatatu.

incamake ibyagufashije bishobora gufasha abandi. Aho rero uce uba urarireka n'iryo somo, hanyuma rero utubwire uko isaba tuyagenze gusa. Ka rero tubashimire mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukurikirana. Bizere ko muri ko muragira ibihe byizaho muherereye. Ni Down Joy Singers banga hisororezo. Imubahise ngo umubatizo wibuke umuhamagara.

Katubashimire cyane nizere ko muri komuragira ibihe byiza abantu muri ngaho munyakibingo. Wandaye mubwira isabato nziza. Twabwira yuko mwandika ubutumwa, ubutumwa mu bwandike. Ntusibe n'urudome na rumwe kubera ko niwasimbura urudome na rumwe bica bigorana. Bica bigorana. Mwandika ubutumwa bukwiye. Dome zose muzishyire ko hanyuma rero mutubwire uko isabato yageze ngaho iwanyu. Niba hari cyagufashije wibaza ko cyofasha mugenzi wawe nacyo.

Bitegurire rero kuzoba mu ijuru kubera ko Yesu wewe ibibanza yaragiye kubitegura. Aho kandi ukazirikana ko atari nguvu zawe zizotuma ushikayo, wewe icyo usabwa ni ukumwizera gusa. Levis yari yarushia ngo yifuza akaririmbo kitwa ngo kuba muri iyi si karimbwe na korale Vasi dukore yari ya irushiha ngo karirimbo nawe mu kanya aca agakwiki

yabo kuyisonera no kuyikorera bituma biheshi aka mbere ngo ni iy'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ibanga ridasanzwe ry'abacu ni ngombwa ngo mu mihana iwacu tubigishe kubaha Imana, kuyisenga no kuyikorera. Yesu ashimwe cyane. Kunde duhimbaze cyangwa se tunezereze imbi mucu Imana yame igira gute icubahiro. Abamarayika baranezereza aho abana bigishwa Bibiliya hamwe n'umuremyi. Yesu ashimwe cyane. Imijyani izerano nzo abagitse iye kurangura ibikorwa byo ku munsi agenda yuzuye umutima kukwici no kwicisha bugufi bikomoka Imana ihabwa icubahiro. Na mwese mu mujyana mushireho magende yu hamwe nani habwe icubo ye gusoze muri iki gitabo kigice canke se kirangira kugira Kristo ne nivyo bishobuzanira umunezero abagagore Imana ihabwe icubahiro. Kindi kintu na kimwe bagenzi imijyango mu nyumva gishobora gutera umunezero mu mujyango mu rugo mu rugo rwanyu uratse kugira Imana ngo ibe ibariyo Kristo ashobora guhindura Kristo ashobora guhindura umuvinyu uwo mwijuru amazi yose asanzwe yo mu buzima urugo rero lugaca ruhinduka ni are boneka cuwo mwijuru Imana ihabwe icubahiro. Ndavuga ku rugo rwawe ruzoba umuryango uhimbara Imana mwijuru. Banza ubitegurire hehe ngaha ku isi. Ntabwo uzoza kubitegurira mwijuru kuko ntuzi ko umuryango wawe wose uzogira gute uzoshikayo, ariko niwifuza ko umuryango wawe wose muzobana mwijuru bitegura ukiri ngaha ku isi. Muhereye hajya muhira reka urugo rwanyu rubijuru rito, reka umuryango wanyu rube itara rimurikira iyindi miryango ibakikuje. Nde gukwegera karambaraye, mwirinde gukwega induru mukihagarara mu kibano. Oya.

kwama ufise umubabaro igihuzo wa wibungenze kandi uzobyara urushe ikigeretse ko umugabo wawe azokuganza. Ibi byose byavuzwe n'Imana bivanye nuko habayeho icaha. Icaha rero kizana umubabaro. Iyo atabicaha uyu Eva ntiyari kubwirwa n'Imana ko azobabara mu buzima bwiwe. Yibungenze mu kubyara akababara. Umugabo nawe hari amajambo yabwiwe nk'ingaruka y'icaha bakoze yo kuzokwama ryagize gute arushe. Umuruho uko wo buri kose wabaza umubiri kandi urababaza. Ingaruka y'icaha nimbi. Ntabwo umuntu akwiye ama asasira inda y'ibyaha. Ingaruka z'ibyaha nimbi, ni bibi. Muramaze kubona abantu bakoze amakosa.

mahoro aruko wacihanye kandi uronka mahoro aruko wasabye imbabazi uwakigiriye cyangwa se wagikoreye. Turi ngaha rero kugira ngo dushobore guhumurizanya ijambo ry'Imana cyugifashishije umuntu amenye neza yuko icaha ingaruka zacu ari mbi, ariko Imana umuremyi Yesu abwe icubahiro yaduha Yesu Kristo kugira ngo dushobore gushikira ubugororotsi. Izi ngaruka z'icyaha ntizitugire kububasha kwa yuko twaronse Yesu Kristo azidukiza. Yesu abwe icubahiro. Nahawe rero kugira ngo uhitemo inzira y'ukuri, nta mpamvu nimwe yo kugundira icyaha, kuko icyaha ni kibi. Icyaha gituma umuntu atakaza ubupfasoni, icyaha gituma umuntu abura ijunja n'ijambo, icyaha gituma umuntu asuzugugwa, icyaha gituma umuntu abura ijambo, icyaha gituma umuntu abantu batamwizera. Ntabwizigirwa ku munyabyaha, uburi kimaramare mu gihe uri umunyabyaha. Rero ubumaramare rero uwabudukiza ni Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Harashengero. Haleluya. Yesu Kristo ariho kugira ngo adukize ubumaramare bw'ubugaribwo bwose bw'icyaha. Reka twihute kandi gushika mu gitabo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli igice cha 33, twonge twumve uko hatuyagira. Ezekiyeli igice cha 33, hari amajambo meza, twumve uko Bibiliya ituyagira. Ezekiyeli igice cha 33, turahera ku murongo waho wa 11. Hagira hati: ubabwire uti ndahiye ukubaho kwanje ni ku mwami Uhoraho agize, simpimbagwa nuko umunyabyaha apfa atari uko yohindukira akava mu ngeso ziwe akabaho. Yesu abwe icubahiro. Enda nimuhindukire mugaruke muve mu ngeso zanyu mbi. Niki gituma mugomba gupfa yemwe ab'inzu ya Isiraeli? Uyu ni Ezekiyeli yari karahanura ab'Isiraeli. Ababwa ati nyabu nzira mwafashe nimbi, mwara hiramye mutambamira ahatari heza, nimuve muri ibyo, nimwikwegere gupfa, nimuve mu izo nzira mbi, muje mu nzira nziza, mwizere Imana mukora ibyo kugororoka, niho muzogira mahoro. Arabandanya ku murongo waho wa 12 ati nuko rero mwana w'umuntu barira ab'ubwoko bwanyu uti ubugorotsi bw'umugorotsi ntibuzomukiza ku munsi w'ibicumuro byiwe n'ibyaha by'umunyabyaha ntibizomwicisha ku munsi azohindukira akava mu byaha byiwe. Mwaka ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Uwigeze kuba umugororotsi bishitse akabivamwo, ubugorotsi yigeze kugira ntibushobora kumukiza mu gihe yakoze ibyaha, kandi n'umunyabyaha yigeze kuba akora ibyaha ariko akabivamwo agakora ibyo kugororoka. Uno munyabyaha yakoze ibyo kugororoka, ibyaha byiwe ntibizotuma atsindwa, ahubwo ubugororotsi arangirijemwo buzotuma bo abaho amahoro. Yesu abwe icubahiro. Yesu ashimwe. Nshuti yanje unyumviriza, nahaweho kugumbira ukuri, ibyaha ubihebe, witegure gukora ibyiza kugira ngo mu minsi tuzorenguka twese mu rubanza Yesu Kristo aje ari washashe yicaye ku ntebe y'ubucamanza, uzobwirwa uti warangije neza, ngwino winjire mu munezero wa shobuja. Yesu abwe icubahiro. Hari ashingiro. Icyaha ni kibi kandi icyaha kiraryana. Icyaha gituma umuntu ata ibyizigiro, icyaha gituma umuntu agenda abundabunda, icyaha kiratuma mbere umuntu ahunga akava mu muryango agahunga kamangara. Icyaha ni kibi. Nchuti yanje unyumviriza, tahura neza.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.